joy ye le roundi mama rahi hai hai eka no koi joy vali no koi vina banau hai hale narari loa tingai nao ni vali kati doa ka munu ngazi hoiangi eka narari loa tingai nao kanila famakile fa munu ngazi ningi zailahi